kum le yipi baro ki parlok nong sanga bat ka step ka basuk ka ba kamen yipi baro ka ni ka dei ka akash vani shilong ka ba wan shipi no lies pa sa bu nyo point ar meter medium wave u berin kar ru bat u pras pa 100 kilohertz pila ru ban yo sngo ye ki program ki jongi live streaming na ka news on air app.

0: Hey, Ribor.
1: May pay li yuli ito ko doon.
0: Eh, may ngapit baka doon. Eh, mga toko siya plus F.
1: Plus F ay yuli kata.
0: Mitip, haka baam ka bangibam, lara dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya ka met, kabor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kaumpenyang negadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam na kitiar ki badon ya ka siya plus F, na ka bantaka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing muntoy kamtam e haka kot ka kya. Lapin mi itaka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Pirang dan mani ha ke program ke Sore Rock bon chpina ke Akashwani Shillong dia parlok kan ke por ngin penting syu ini ke program ke Sore Rock da ke mengiasap na ke por ya ke jeng ruajang ya rap sebun mar banyang ke belai ke teng ka pertai.

0: hantin ba ulapatan jubor hangta baro langur kila haplang hakajo ka akor ka basniyo. Siyan uhangan jong isaki ulawan mat ulayoi ulakali.
1: Wow, balay sa piyam. Bal baba kitay kya shim na ay ujing bam jong nga. Oh, kumta sa sapi. Shoo ang andalit ni be eki. Em baba. Anay. Nga ito ba eki. Kiba si para klas ba nga hi. Ap ngan sayo to ay imis la shay.
2: Sapi, to ay katang niya lit no shayin.
1: Ya baba.
0: Hakasni kababot. Onda kilapoy siya skul. Sngap hangli. Ka ay kabalajya yakini baro lainon.
1: Sapi, balay, ya ayo. Miss, ngamot banyato yapi, ba ukersay, ba ujing shay, ba umesyan kisya yanga menin por bangarang wan tushan, ba kilakini naro ya ujing bam janga.
3: Ani, kumta sa kilong. Kiki lay kade kishani.
1: Hoi tome. Aker soy, jing shai, but mishan. Ki lay sha common room, but on imis.
2: Oi miss, pipa kot ingi?
3: Oh, hoi, ali room. Menin pia lay ayo hasura.
2: Mi shu te jing teti miss.
3: Oh, kumta. De kade shishane amba piya shoye isapi, but pishimru ya ujing bamjong I, ya tohak. But shane mishan kirsoy jing shai, kamju day bapinya shok beriu, ni bantam ya kajong kiwai. Namar kane kedeka kam ko pasniu. Lada pidang yang melin ban lek kum kini kijak kam. Ngan hap ay tino hakik ti jong ki pulis. Piyok sengau ne em.
1: Nai miss, nado mentang in om lin shu. Sorry miss.
3: Bet shani mishan kursoy jishai. Ngasneng ngakraw ya pi bat ngajuhi kairu, ba pidei banlong ki kena tipsngi, ki kena badon laka akor kapuram. Namar lada piyai long kumneam, ba rok ki beriw ken ang ya pi ki kena bom don nong sneng nong kraw. Pisngon tenat?
1: Em misngim su tenat, misnginam melensyo ban lek kumne.
3: Toh kuble shibun, pak nado mentah ngakir men ba. Shisin kesengi, pindai mapi ban yalam ni ban hikai ru. Syaki wai.
1: Ha'at miss.
3: Toh kiken, leit nak syaklas bat kenma. Ban kongo ya imei ipa, bat tuburam ru ya kibah halon.
1: Ha'at toh miss, kuble shibun miss.
0: Hadin ba ujing shai, lembat kipar lo pijong u, kila sya seng, bat sya hikai, ha iwei inong hikai jangki, kila kelabamut, bagin long lo kikena, kiba tipsngi, bat kibadon akor. Ujing shai, ula kelalong uwei na kikena. Uba penpau, ya kesap, kaba udon. Ula tau ya kijingerwai, bat ula hikai ru, ya kipara kena. Niyok sengau ba pilih penkrek ru, ya ke wei na kita gisur jengruai day.
4: Aikam.
0: Tuken nginya senap nak,

Piyasa mo tan, palo ng sap yung program, hapo ka niya pinya yung ikong misil biroya rin datiang. Halor ka pang, kaakor. Panungit pa ka dyan kapor, habarit pilay sa tanat chibun ay yakadu kajing lakay lakot, kumjo ru yakajing luha kibat kihabrit kilapin sa ngayon siya pi. Kuman putin mga biyang yipi, kihabrit ki bilay siya manta hato ka program ko pamantan kilong, yay dap jing kiman rin datiang, idawan sok rin datiang, anggun LC rin datiang, pendanang roy lindo maunay, mention board rin datiang, sapila ay biyang lindo, deba mi ay nongrang, tarang ban nang kiyo rin datiang, kasoy jing tip nongrang bat i ra jing shay lindo. Mat ki bilay rap ang pentem ya ki jing tem hagi jing wai kilalong i haba wan biyang lauri niyang iba tem ki kibot bat i rima pi wajuri ibla tem ya ka kita. Mentang ina paru isyak bakot jang na program na lumpung ki kena bamta ka step. Ya ka na program lapan pet pen biyang balawalam si pi na ka station jang akaj vani shilong. Ditat ang di siyam biyang pat akatay kawai kapor kani kaday ka akaj vani shilong.

kani gade ka akashwani shillong parlok phirang sab ni ha ka program na thwe ka do nut ha ka pani lawa lam shapi ki chung ruai song mu ki chung ruai ai mo ki pai dei tur ha ka nik si trai kines ngap ya han ka pori ba splint tamar banyang ha ka chung ruai ka chung ik pa il ai kar teng ngan yai ruai

parlong nong sngam ha ka program na thwei ka do nut phli o sngoi ki chingrua ji ba sen da sun carboni ha ki chingrua ki be la ai ka teng om dan batip ya ka ha u ji su ngos ngo hun bat ka ba khat du ka de is nei trai ya ka ri kha si ba de ki tu ki chingrua ngi la poi sha ka ba kut jong ka program na thwei ka do nut ka ba la wan shapi na ka akashwani shillong ba in sawan lambyang ya ka program ki chingrua kha si hakapor khat arshiteng hakap program suriro kane kade ka akashwani shillong abat sngabat mentai ka program ka banbuat ka program rempai ki kenthai

0: Kublai pi baro ke nos ngap kani kadai ka akash pani shalong ka papriang sung bahai pi baro sha ka program rumpai ki kan thai nginis dang ya kani ka program da ka pinyu sngo shwa ha kani ka por ya ka jingkran na iwai na ke nos ngap halor ka jing sngo jong i kum ka kan thai bat hadin ka tapat ngin penbu da ki jirwai ne kon sunita warjri ki jirwai ke bai la ekorteng trai bats kem bat ai ka puram utrai kan ne
1: dei sen charlin marbenyang ni kum ki ken thai bat ki long kme ngi dei bandon ya ka hok bandon mentah ka imlang salang ka ta ha ka yo ka kot bat ha ka ban sandur ya ka imlang salang bat ya la der kum cu kum ki ken thai ha ka ne ka por mentah ni don ya ka hok bandon mentah ha ki darbar snong darbar thau bat pen sngau bat ban kedau ya ki a bat ban ya tai ha ka kam snong kam thau ni don ru ki hok ban long ki nong bat kam ha ki darbar snong ma kwa ru ban pen sngau baha ka imlang salang ni ki ken thai ni la no snyang bun ba ha ki ru kom ba pher ka ken thai kam dai shu tang ka nong pe yin hen rei ha ka chup mentah ni la long ki ba pau haki babun kiliang kum kinong hikai kinong sumar nong pang lane ki doktor kinos kinong yasaj an ki engineer bat kum ta terter namar kata ka kenthai kam long ka batlot ni duna haga jing shampang ni dai ki basibor henrei ka bor parkhat par dan ki kam ki cham sumar yeng sumar sem ban pet ye ki khun ki kti ban pen biang ye ki ching don kam la ha kanu kanu kaliang ki kenthai ki long ki baklany bat nga ngit skem ba phiru ki para kenthai ki basngap ya kane phin ya mencur bat nga ba kabor chong ka kenthai ka long shisha ka bal ai karpang doblei

Parlok nung sungap haka program suri ro am takas ngip liyok sungui ke jing rwa jing ba asar jios karnari ba ka kan huon jung i ha ke ji lait li ke jing rwa ke bil ai kerteng tu sungau ukwat ipi utrai ulong unong aplang berat bat sakawai day utrai ke jing rwa ke ba sungau tenat bat ke ba penken mayangi ba utrai ubalong unong pen im naka benta chungi iyo mat shibun ki jing kerku ling ba chung u gine beteng shu shu ya ka program agene ka por gine pai pat sa sha iba Terence W. Wan Shong gine sanga bi i ha ki jing rai ki bela ai ka teng u jisu ba i ban om don u lok nangai sa bani par lok a ka program suri ro kane ka dei ka akashwani shilong.

hak ne kasngi niwalam shaphi yaka program ki jingrai nyam ha ka ba ngin pen sngau shaphi ki parlok nong sngap yak ki jingrai ki banrai dai samla Evelyn Mary Pingro ha ka ba ini samla ibla jurai yaro ya ka kerteng jong utrai ha ki balang baper baper te kumta khlam da pen slam parlok nong sngap ngin pen sngap shaphi yak ka jingrai ka baning kong yak ba ilarwai kabala ai kerteng thyang ka jingye

par lung lung sngam ni pin kan ma wa ka por arbj ni ni so par ka akashwani delhi na kam ta ka khubor ka tin phareng ban pin bu ta ka khubor ka tin hindi ka por arshipoa in son pha sha ka station ka chungi ha ka program hindi ka life on in request program aap ki ke kani ka de ka akashwani shillong

kajanmit ka basuk bat ka bakmeni fi baroki palok nong sngap ka ne ka dei ka akashwani shilong ka bon shpia ulai spa sau punyo pan army tes mi me ubar ka dot pras paru sau kilohertz bat pilaru banyo sngongi ha ka news on air app sai sin ka bem bromi fi sha ka ne ka transmission ka ba jong ka ne ka sngi ba shwa ba ngis dangi ki program barok ni so sha bar ka akashwani delhi namtai khubar khten hindi hagapor san ba jiban bot pai khubar khten pareng hagapor san lala san ka ne ka dei ka akashwani shilong

the prolongs ngap phlayo singom tanya kijing rai nai the star am thakyo kibla kijing rai bla ko teng pan khoj anga ba jing e ba ublei ba ngla pai ro shab ko jong kane ko program sore ro hado bani shambyang kane ga dei ka akashwani shilong.

Pulong na sab kapor kala dapat touch posting but kala day kapor ngi ban pun kut noy ki program ki ba one chpi nak transmission ba ar jong ngi ngi ko one chpi nak station jong ka akash wani shilong ban chup kan maru ep paro ki nong snga bang cha chem yang mat phila chai ga step kapor ri bo je ta ho ju meter ban ho lai spa sa ko nyok pan ar meter smi mai u ban ka do pras par sa kilo hertz bat ka live streaming news on air app te tat ha do ka te kapor khublai shi bon thya suk